0: dahan nako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
0: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop.
1: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
2: FA Pawn Shop.
3: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong bana na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang ka beses sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya na!
6: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy, kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So beautiful.
1: Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko dani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di pa.
2: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
12: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
9: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
12: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
15: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining half plus.
14: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
15: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
14: Okay.
16: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: So akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
9: O si Ato Igan, Alex.
10: Akong pasalamatan lang pasi katong ipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
9: Naunsa dahil mo na samad yung TL?
10: Ano-kano ka na ko, Pastor?
9: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuhan, no?
10: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
10: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
9: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
10: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
9: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayong...
10: 5 kabuok.
9: Okay.
10: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na Diyad ka na, na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Kagawa o ni sa Malaygang, salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo, tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug, kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana, dili makakuan, lakaw ka maayo kay ingon niya nang puti ko nung kasakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Bidimak. Aron giyagin, ano, ginti. Pero pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, na nag-ayo siya. May matambal mga Pastor, nga gintistingan kami, pero tungod sa BG Max, nag-ayo siya.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
14: Sukad karon, matag hamal, kaoban yung kanunay. ay ang bida sa lamesa, ang Puego Blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa luod. Lamig yun!
11: Puego Blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Puego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Puego Blend Chili Paste.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
15: 90s.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: So akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
0: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
7: Yes, Egan.
6: Magkasimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
7: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
7: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, maliyok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya maliyok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
7: Salamat sa
6: Diyos. Sa una, dili na siya makaliyok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Mga on na ta!
8: Uy! Kalami sa sinabaw!
9: Naabay kinilaw!
10: Ilabas ang bida sa lamisa!
11: Fuego Blend Jelly Paste!
9: Kalami ane!
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Hello! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
12: Naapadi ay na.
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
10: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

XRK Radyo Kaybigan. Nadi 8.5.

0: 98.5. Numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngun siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang didimak friend kay nang sa kuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala og didimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngun siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Ngun duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod. Ko, iampu ipod. Ayaw po dahil og pag gamit o din niampuan. Kaya kanang naayagyod ang iyang anak.
5: Okay.
4: Kalintura yun to siya. Di kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayon naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang mato ka sa malandag magpakuan ko din. Kanang magtugon ko nga magpalit ko para po sa akong anak.
5: Okay.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Haplas po kakaroma na eh.
10: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anay ka distago. Nagpalis ko duha.
9: Oh, okay. Duha karuma. Okay.
10: Hindi ang pra, naku, nindos giyo ka ayaw nagunong man ito, nangulmul.
9: Oo.
10: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
9: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
10: Oh, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
9: Salamat sa ginoon na ya.
10: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Iho, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
9: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
10: Salamat iwi.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Flake blend jelly paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake blend jelly paste.
14: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
17: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
18: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
17: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
18: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
17: GRD Printing Services?
18: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
17: Kanindot, no?
18: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services.
1: Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRE Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRE Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRE Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Kinsa di palihog?
3: Si Sir, po siya ni Dres Kinilagan sa Sordan. Palit ko, busy mag-video lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo Pastor kay... Awala na gina ang sakit sa akong lapalapa, Pastor. Dili na sakit ito, no.
2: One man ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
3: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
2: grabe ka sakit
3: akong mag-ban.
2: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
3: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagsikap sa doktor.
2: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
3: Kaya ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakayos ako, Pastor.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
3: Alimot.
2: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko, magastuan ng anniversary, uy?
5: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Jai.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Kinsa ni palihog taga-asa?
9: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
9: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
9: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, Igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
9: Tulog
2: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Surprise, Lola!
12: Hala, onsya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
12: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
10: Di kalidad o bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
14: Yes, Granny Oy, kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
15: Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga footok
5: copy, t-shirt printing, mug printing, trophies, ug mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
18: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Salamat unta ko sa Ginoo kay kinalang ka sumaksa ko na inom, nakapindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Kinalang ako na inom, nakapindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong ang ano tanang ipagawas sa tambal ang akong gipangitang murag tanang mga lapok
5: mao ba pila dai ka kaadlaw nga kwan o matos imong mama duha kasi man nagkang dili kalakaw di ka bakod unsa man
4: oo dili ko makalakaw dili ko katindo gunya akong tiil murag kanang ipamaol tanan
5: pamaol tanan tapos ang inom ka og kapsula nagbawas ka og daghan kaayong mga hugaw?
4: Oo, mga hugaw. Akong dipagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lagom, mga itom. Ba?
5: Dili, normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
4: Siguro.
5: Okay.
4: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
5: Asa ka napit sa ginsang? Katrabaho ka or dito ka po yun?
4: Wala, dito ka po yun akong bana.
5: Ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos sa ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
4: Mga apat lang.
5: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
4: Nakatindog ko.
5: Nakatindog ka?
4: Nakatindog
5: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan aron pagbutar?
4: Oo, nagpauli ko. Tricycle lang na nga mong gitakyan.
5: Gikan sa ginsan?
4: Oo.
5: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
4: Shirley Tilan.
5: Okay, salamat kayo. Igan gikan sa ginsan.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Happy ka muna.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
3: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Everybody line up!
12: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
12: Naa pa di ay na!
7: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no?
14: Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Lu, nganong katakiang kaman?
2: Sakit tayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa na'y problema, Lu. Aniya na'y bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Hikala, dinakamuato pa sa bisan asa kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Kinsa di palihog?
13: Si Sir, po sa'yo ni Dres Kinilazan, Pastor Dan. Palit ko, pwede magbibigay lang higan ka na. Salamat ko sa Ginoong Pastor, kay nawala na gina ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
12: One month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
13: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
12: grabe ka sakit
13: ako magpan.
12: So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
13: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbado na pagsigap sa doktor.
12: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
13: Ako, higay ko patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayaw ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahal sa ako, Pastor.
12: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
13: Alimot. Ako si Charboy Dayan.
12: Salamat kayo, iga na Charboy Dayan.
14: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon. Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso kay ang akon banhan na paso sang motor karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
7: Bisan kabos kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kiniyang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
9: Yes, Egan.
8: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
9: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, na siya ay samad sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, oil.
9: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
9: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor kay. Takuli kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
9: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: May good news!
14: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo
12: layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
16: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
17: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
18: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
19: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kudya Kaibigan, palihog pa nila o taga-asa.
3: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Everybody line up!
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
8: Naapadi ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
9: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no?
12: Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Taas Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Grain Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: מסתכל.
1: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: Number one means you're always on top.
1: Radio Kaibigan 98.3.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
6: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Nag-arthritis.
6: O, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
5: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog ka-adlaw.
5: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
5: May buntag ni mo diya, kaibigan.
10: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alisoso ni o Mabuhay Kadingilan.
5: Igan Alagad Alisoso diya sa Mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yong atong paabot sa atong mga tigpaminawan.
10: Pasalamat sa arong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
5: Kinoon sa'yong mga asawa?
10: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ng akong asawa. Then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan, gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen, gawib-wib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot ni sa resulta, dugay kaayo. So sige lang gyapon sakit ang iyang tiyan. Then niangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time. So, niyang yung mga muli lang ni palit ko gisa ka grapa nga BG Max. So, maurak to'y akong ipamintin sa iha. Buntag o hapon, ipatumal na ko siya o dagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit. Ikapan din ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilit. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per 1 month, nawala na gitong bukol sa iyang kilit. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
5: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso, o Barangay Mabuhay, Kadingilan.
0: Mo! 98.5

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaa ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kinsa ni palihog taga-asa?
3: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buo pa ng Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
1: Ah, yes, si Kagawad, okay ba ni?
4: Oo, Pastor.
1: Ah, yes, Kagawad, o si ato Kagawad?
4: Nagsalamat ko sa Ginoo sa Bikinat, tungod kay giganit niya nga nakaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga, diugahit, unya. Ngayon sa ako nga, unsa may nakatambal, ano kay sakit kaayos, gawot niya. Naging na ako nga, nakoy tambal nga Bikinat. May kuha siya, doha kabuog, unya siya. Naayo ang iyang gibati nga sakit. Nabalik siya pagkaadlaw, kaya may kuha na po lubisa. So, mauni Pastor nga, nagpasalamat ko sa ato produkto nga Bikinat kay makaayog yun.
2: Salamat yung kagawad, salamat!
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan?
7: 90s.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso, kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
5: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa mga Purok 5 Bantal. Ako asawa Pastor ba katong hospital kay yang dibate ang yang matawag ang yang liog sakit ang yang lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital nag-click og tulo ka buk bidimak ang ipalitan siya tulo ka buk. Pag abot na ako sa hospital akong ipainom. Tapos daw mga after 5 minutes naman naman tugawala ang kapula sa yang mata niya ang yang dibate siya yang lughan kurag na kalma-kalma ba. Pagkaod daw ako pasabunsunan. Sa gabi eh ingon din siya nga bungo pinang akong kwan ng akong lugtan, magawas ng taog. Sige, ang si decision sa doktor, magawas ta. Palit na po kung tulog ka bukbi sa akoan, Alquino. Mga rin itong resita niya, wala na ako mapalit. Kato na lang tulog ka bukbi di makakunan. Kasi gisigin niya minde. Nanti na siya, Pastor, wala na itong kahot yung lugtan, ang kasakit yung liog, ang pulas yung mata.
3: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa

0: siya. Fuego Blend Jelly Paste.
1: Kalame ane!
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste. Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes. Sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: XRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Tagawao ni sa Malaygang. Salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug. Kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya nang purti ko nung kasakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Bidimak. Aron giyagin ginti. Pero pasalamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayo siya. May matambal man Pastor nga gintistingan kami pero tungod sa BG Max, nag-ayo siya.
2: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego Blend Jelly Paste.
3: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
14: Sukad karon, matagha gamal, kauban yun nato kanunay ang bida salamisha, ang fuego blend chili paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Ito si Teresa Ajero sa Hingog City.
2: Yes, Igan.
1: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
2: Okay. Na
1: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman na siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa
1: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay takog kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma herbal oil ka igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Everybody line up!
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
7: Naapari ay na!
9: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no?
11: Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Nalato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Ngayon sa'y sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidjima ka friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidjima ka. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ay, po dayon o paggamit o dili ni ampuan. Kaya kanang, naayod ang iyang anak.
1: Okay. Na,
0: kalintura, kalintura, yun to siya, kalintura, yun maayo. Pagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Pagkato na po na ko siyang anak, yun ko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang, mag, tugon ko nga, magpalit ko, para po sa akong anak.
2: Okay. Siya, Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
11: Happy anniversary, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok
5: og mga giveaways para sa bisita, Lola.
8: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
15: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayo gid inisya sa paso. Kay ang akon ba na napaso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sigi ko lang butang. na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
16: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kinsa ni Palihog?
3: Si Lucia Lastra.
2: Nag-inom kag Vegemas, kay adun na kay gibati sa lawas?
3: Oo.
2: Unsa na imong gibati?
3: Kaning mo, tagid bitaw?
2: Dugay na nga imong giantos?
3: O dugay na mga 10 anyos, pito kibok ako Vegemas pa na tumar.
2: Oo.
3: Niya, nihilo na kung kakalaga. Niundang mong sugastol, kinsa makaayos na dyan. Niundang mong sugastol, yas nibalik, man. Nibalik na po buhukuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya igan, pero at least karo.

0: Nawala.
1: O nawala-wala na siya. Bibalik ni Sir Tomar.
0: Okay, salamat kay Igana. Salamat kayo.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
0: Yes, Igan.
7: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
0: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
0: Okay.
7: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang kamad sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
0: Salamat sa
7: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuda na pastor kay. Tuhol kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
0: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Yes, kinsan eh, andin taga-asa.
1: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero firme ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
0: Oo.
1: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
1: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Ina mo, gawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
1: Mugawas, mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa Butunban, Pastor. Oh Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung benzima. So, salamat yung Pastor pada alas.
2: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
3: Kape ka muna.
4: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kauban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
7: Yes, Egan.
6: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
7: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
7: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may kanyaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, maliyok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya maliyok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang siga.

0: tanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka. Igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: Palaila and then taga-asa.
2: Ah,
1: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man so nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako nga, pastor, mabuti naman ang aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na may inom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: May epekto po, yes sir. Sa magigit sa Ginoo, pastor, naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo.
1: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
3: May good news.
4: Hello, oy, unsa koy good news?
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
9: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
9: Sama sa large format outdoor sticker.
10: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Igan, may buntag ni mo diya, kaibigan.
14: Oh, kada sa busy mag-pastor mo na akong gipalit na gitambal na kung bukol sa kong suso.
13: Bukol sa imong suso. Okay.
14: Oh, maura na siya sa kada po sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala kang BBL si Ana sa kanang mana siya balinsya.
13: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay nabaliktad mo na ibukol di sa imong suso?
14: Kuan sa igan mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
13: Ga sakit siya ang ngulngul unsa man?
14: Oo, kanang magkuan sa bukitik ra pud siya.
13: Unsa ni tabo sa imong kanday pabutang gibutangan mo, gipatuluan o giimnan unsa nimo?
14: Ako siyang gikuan, gida inom siya kada kanang kadlawon.
13: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto unsa?
14: Na ko na anam ra siya og kahili.
13: Ano? Nahili siya.
14: Ano siya og kaninyo? Napa siya bukol, man na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
13: Ah, okay. At tugan niya, murag kwan sa itlog, at murag yelo sa itlog, or?
14: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan ka na, murag yun sa kanang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
13: Ah, okay.
14: ko, yung anak ka dako.
13: So?
14: Wala na siya kung i-concrete. Kung ito sa na ang hindi kong pamina o anak, dahil ka nang naay mag-sisi mo nila, mo nang sige na dahil kong pala si anak.
13: Taga, asa ka Igan o kinsa ni Palayog?
14: Nero dito sa Plantatan Igan, Susan Angga.
13: Ah, okay, Susan Angga. Salamat Igan, Susan. Salamat sa pagtawag.
6: Lu, nganong katakiang ka man?
12: Saktas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, saktas pa jod kaayo ako tuhod, kagirayuma. Besan, or sa nalang tambal akong itambal ni ini, apanwa di hapoy alibyo.
6: Wa may problema, Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil, ang pinagpalang nga na.
15: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
16: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
17: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay duna siya'y kaayuhan, duna siya'y panalangin gikan sa Kinuha. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sa mad sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor sa mad akong ulo nga murag gid akong gita tambal. Naulian gid siya. Sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, pastor. Salamat pud pastor.
1: Okay.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita mong kog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
1: O sa ato igan?
6: Na ako'y magulang pastor ba nga nagsakit dito sa takurong pastor? Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kong gigimak. Wala rakabuok mo na akong gipalit.
1: O sa'yo ang sakit?
6: Duha nakabulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor kamot na kanang
1: tapos
6: sa junior pastor murag taas gid siguro ang iyang uric bay kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot pastor tiil aguy ninig kay tanawon pastor ta inom na ako sa Big Max duha ka buok pastor
1: duha ka buok
6: dayon sa ako nga sus salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak ay salamat gabi ina po di pa ina nga po nako sa utro do ra gyapon ka buok pastor
1: duha ka buok yes.
6: Hello, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
1: So, nakasimba.
6: Nakapakit ko sa Ginoo, pastor. Naghilakid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
1: 2 months.
6: Hindi ka makabakod.
1: 2 months ka naglubog, nakigda lang.
6: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, nang gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod
6: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tapos, sa Ginoo, pastor, nagid ko mga bukol siyang lawas, pastor. Nangawala man ta na.
1: Nangawala na. Salamat ka, Iga na. Salamat, Iga, ayo.
6: Sige, pastor.
1: Okay, salamat.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.

0: pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend. Jelly paste. Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
0: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: kan ada yang katong na address lo bos.
1: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: Yes, Igan.
1: Isa kita ugyan ha, kung banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then, pagkalas-tris ka na, yung matatadyo ko, ako siya nilugawan, kay magpa-admit lagi, nag-ready ko tanan sa among mga dadunon. Dayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujud tira ba ko? Muna siya nga. Hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka ng gabuntag. Masakit na siya, Pastor.
2: Oo.
1: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka, Pastor, na bigimak. Laugian doon siya.
0: So, wak na inoon madalag, wak na madalag hospital. Wak na.
1: Na
2: okay.
0: So, salamat kayo.
3: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
2: Kapi ka muna.
0: Kinsa ni pala yung taga-asa?
4: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
4: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
4: Nakoy arthritis.
0: Nag-arthritis.
4: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
4: Tulog
0: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
4: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among pinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
5: Numero 1 sa balita.
6: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
5: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Nanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung tawag ng mga pasma.
5: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
9: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

છે રાડિયો કઈ બિગાડ. નાડી 8.5.

kalagaran ko, ikaw. Amen. Dalay ko ng Diyos ni ininga matahom na kagabion. Aniya na po ang atong programa, Ang Kinabuhi Diha kay Kristo. Atod ka na to, diri sa 98.5 Radio Kaibigan. Mayong gabi, mga igan, kung asa man ka naminaw, ani atong programa karon. Kalipay no ko nga mapatimbaya ka, kalipay na ko nga kung naakay gusto ipaabot nga prayer request, gusto na ko na siya nga buhaton, no? And live ta karon sa ato ang Facebook page diri sa kay Radyo Kaibigan Valencia, and gusto na ko makita ang inyong mga comments sa ato ang programa para ato apod nang mabasa live. Aduna ko ibasahon mayong gabi Pastor Yuni, si Igan or Sister Miriam Camacho Lumilang. Mayong gabi. Salamat sa pagpaminaw, paguban sa tuang programa karon nga kagabion. And also dalay gud ang Dios sa kaninga paghatag kanako aning pribilehiyo. Ang Kinabuhi da kay Kristo. So actually kaninga programa nalipay kay ko kaysa dihang nagkaistorya mi sa ato ang founder ng Kaibigan Christian Foundation, and then iha kong gipangutana kung pwede ba daw ko maka adunay oras ani ato ang programa, and ayon kaning matag Sabado alas 6:30 o sa kaoras nga makauban ninyo inyong lingkod, Pastor Yuni. By the way, ako pala si Pastor Yuni, ang host pastor ng Allied Ministries Christian Church. And ang Allied Ministries Christian Church mo na ang iglesia nga diin nahimutang sa Batangan. And ang ato ang founding minister, gisugdan na ni Pastor Dan. And karon nagkauban mi sa maong church. And dalay gun ang Dios na nga bulaton ministry partner, no, partnership sa pagpangalagad sa tuang buhi ng Dios. Kung aduna moy tinguha, no, tinguha nga makauban ko kamo, makauban mo namo sa mga panimbahon matag Domingo ang iglesia sa Allied Ministries Christian Church kay adunay sa karon usa ka panimbahon sa buntag. Magsugod sa alas 9:30, mahuman po siya mga bago mag alas 11. So, muna ang oras sa tuang panimbahon. And this coming Sunday, ugmang adlaw, doon na tayo pinasahe nga celebration. Tomorrow is Mother's Day celebration. So, sa mga tanan nga inahan nga naminaw sa tong programa karon, advance happy Mother's Day, ang kahimsog, ang kalinaw, kalipay sa unang kasing-kasing kay padayon nato masinati nining kinabuhi kay maupod na ang saad sa to ang Ginoo, na mao na saad ni Jesus Christ, nindot jud kayo ang kinabuhi nga naay Jesus Christ. So, mao ni ang atong programa, kaya nga ang title sa itong programa, Ang Kinabuhi Diha kay Kristo. Ang Kinabuhi Diha kay Kristo. Kaninga programa, na ang mga mensahe nga ipadayag ni Lord sa ito kay mga mensahe, maghatag ka na ito lalong pagpasabot. Unsa ka tsada, unsa ka nindot ang kinabuhi nga naay Jesus, or naa si Jesus sintro sa ito ang kinabuhi. Again, mayong gabi pod to kang Nice Ka George. Mayong gabi. Okay. Diri ni ang ato ang programa, diri ni sa Valencia City Mate sa 98.5 Radio Kaibigan. So adun ako'y batchmate ng anong tana kung asa daw ning istasyon. Praise God. So kung naminaw mo sa ito ang programa karon,
labi na kung naamon sa Facebook. Dasigun ko kamo nga i-share sa inyong Facebook page o Facebook wall aron ang mensahe ni Lord nga iyang ipadayag kay ato apong maipaabot sa ato ang mga kaila. No, adunay another nga pinasahe na pud ang pulong sa Ginoo nga iyang ipadayag sa ato tonight. So before nako i-share kana nga ang pulong ni Lord tonight, magpadayon ta sa ato ang pagpatimbaya, maayong gabi sa kumakaisunan sa Allied Ministries Christian Church. So excited ko nga makauban mo ugma sa ato ang panimbahon ug kung naamoy madala ma-invite nga mga kaila, kasilingan, so mga igan sa asamang kandapit karon naminaw sa itong programa, kung nara ka dool sa Valencia, actually aduna po tayo mga ginasundo labi na diya sa Bantuan diya sa Lantapan, diya sa Lanib, sa Sungko, aduna tayo mga kaigsunan nga gikan diya makauban sa panimbahon. So adunay sakyanan diya nga nagasundo, and also diri po sa Barangay Miglamin nga. So daghan og pamaagi ang Ginoo aron kita madasig sa thank you Brother Joshua sa tawang pintuhan, no? Si Brother Joshua kay kauban nato na diri sa stasyon, no? I praise God. So I praise the Lord. Now kung naapod mo mga gusto ipadala sa pag-ampo, you can message me or you can comment in our ato ang Facebook page sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. Message me your prayer request. Aduna pwede ko ninyo ma-message sa ko ang personal number 0905-4000-882. Again, for your prayer request or mga patimbaya sa ito ang programa, pwede ko ninyo maminsahi 0905-4000-882. So, na may prayer request. Or kung naamoy mga pangutan na mahitungod sa mensahe sa Ginoo, nga yahang ginapadayag ka na ito, pinagyan na itong programa, pwede dyan ko ninyo matawagan sa ako ang numero nga gihatag, 0905-4000-882. And talking about mahitungod na ng mensahe sa Ginoo, nga yahang ginapadayag, pinagyan na itong programa, dasigun ko po ka mga inyuhaning i-share po. Gamito ninyo sa inyong Bible study. Kung naay pastor karon na minos sa itong programa, malipay ko, pastor, kung kaninga mensahe makahatag o kining dugang pagpasabot aron magamit sa mga mensahe matag Domingo or sa mga Bible study. Kung dili man po nimo magamit sa mga nagapaminaw karon, dili man nimo magamit sa pagwali, pag-Bible study, dako kay nga butang nga magamit po siya sa imuhang personal nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ako nagtuo, nga itong relasyon sa Dios, ang ato ang pagsimba o pagpangalagad kay nakadepende yun sa ito ang pag-ilasayaha. Ang tuo dyan ko, ana. Kaya nga excited kay ko kaning programa nga maipaabot ang mga mensahe nga maghatag ka na itong kaalam, kahibalo sa mahitungod sa ito ang Ginoo nga gisimba o gialagaran. Walilain, our Lord and Savior, Jesus Christ. So, sa matag mag-uban ta sa ito ang programa, and then gusto na ako isulat ninyo sa papel or sa man para maanamoy personal po nga pagtuon. So again, nagatanaw ko sa to ang page, and then gusto na ako kamo mapatimbaya as aman mo na minaw sa to ang programa karon. Message me 0905-4000-882. May gabi to my brother, kumpare, Ayams, Popoy, may gabi diya ka na minaw sa to ang programa karon. So praise the Lord sa imuhang kinabuhi na malipayon, madasigon, na padayon sa malipayon, madasigon, na pagsimba o pagpangalagad sa tuang buhi nga Dios. Now, excited ko nga maduta sa mensahe sa gin. But before that, I would love to say, mayong gabi din
Igan, Sister Norma Morente, maayong gabi. Kung mahimo butangan po ninyo kung asa mo dapit na minaw sa itong programa karon, basi naamo diha sa Diris Kalilangan, naamo sa Maramag, naamo sa Valencia. Ana, gusto na ko mabasa kung asa mo nagapaminaw sa ito ang programa. So again, maayong gabi to Miriam Igan Camacho Lumilang, to Igan Norma Morente, maayong gabi. Salamat sa pag-uban sa ito ang programa karon nga kagabi yun. Now, excited ako nga matuta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. And if napatay, hatagan po na itong time unya para padayon ta nga makapatimbaya sa nag-auban sa ito ang programa. So, ang pulong sa Kinoo nga ito ang mabasa karon kay naa nato makita, mabasa diri sa Bag-ong Tipan. Kung namoy mga Biblia nga gigunitan, mahimo nga brihan nato ang pulong sa Dios nga sinulat ni Apostol Pablo diri sa Unang Korinto, 1 Corinthians. Unang Korinto, kapitulo 15, bersikulo 9 hangtod sa 11. Again, 1 Corinthians chapter 15 verses 9 to 11. Diri nato karon mabasa ang pulong sa Dios nga maghatag ka nato sa lalong pagpasabot sa unsa kanindot katsada ang kinabuhi diha kay Kristo. Basahon ko ang pulong sa Dios nga nagaingon, kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles. Ug dili gani ako angay nga tawagog apostol, kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinagi sa grasya sa Dios, nahimo akong ingon ini ug ang grasya nga iyang gihatag kanako. Iyang gihatag kanako ug ang grasya. Hallelujah. Ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayod makawang. Labaw hinuon akong naghago kaysa ubang mga apostoles ug kini dili bunga sa akong pagpaningkamot kundili sa grasya sa Dios nga niya kanako. Busa dili mahinungdanon kun ako ang nagwali o sila ang mahinungdanon, mao nga kami nagwali ug kamo mituo ang pulong sa Dios. Magampo kita, Lord God, salamat nini nga kagabion. Din padayon mo kami gihatagan og higayon nga mabasa og nga paminawan ang imong balaan nga pulong nga imong ipadayag pinagi sa imong ubos nga sulugoon. Ang akong pag-ampo, Lord God, nga diin ikaw ang padayon nga making istorya. Padayon namo masinati ang mga milagro nining kinabuhi-a. Samtang magapaminaw kami sa imong balaan nga pulong, nagtuo ako, Lord God, nga makahimo po kag mga milagro sa matag usa karon. Sa bisan asa nga dapit kay buhi og gamhanan. Milagroso ka nga Dios nga nakigistorya og nakiguban ka namong tanan karon. Ang imong pulong kay mahimong lamdag giya sa among pagkinabuhi samtang napa kami ni ining kalibutan na. Kini among giampo o gipasalamatan, sinilihan sa pangalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, ang tanan magaingon, Amen, Amen, Amen. Praise God, ang kinabuhi diha kay Kristo. Ang kinabuhi diha kay Kristo kay walay laing pamagi nga ato aning masabtan, kundili mabasa nato sa Biblia. Okay, amen. Thank you, Sister Norma Morente. Igan, Norma Morente. Naminaw di siya karon sa itong programa diya sa Barangay Barobo. Maying gabi kaninyong tanan diya, mga Igan, mga hinigugma sa itong buhi og gamhanan og milagroso nga Dios. Praise the Lord. Now, ingon pa ni Pablo, mauni iyahang nasabtan sa kinabuhi diha nga na Jesus. Yeah. Amen. Now, kinahanglan nato ni makita ning mga butanga nga gipadayag sa Dios,
pinagi sa iyang pulong karon. For us, aron kita na to sa lalum o pinagi sa Biblia ang gusto sa Ginoo nga masabtan nato ni ining kinabuhi Ingon pa ni Pablo diri, nagisgot si Pablo may tungod sa grasya sa Dios. Grasya. Kabalo mo nga kung na may pulong nga mabasa sa Biblia nga diin, ang akong dughan kay kining mubati og kalinaw, kalipay. Every time mabasa na ako ning word kay wala lain kundili ang grace or gracia. Gracia. Sa Old Testament, ang gracia kay gitawag na, ingon pa diha sa pinulungan sa Hebreo, ang grace kay gitawa o mabasa pinaagi sa in the Hebrew word kay kesed, no? It means God's loyal or God's unending love, ang dili matungkad ng gugma, ken or favor, undeserved favor. Muna siya, mabasa na siya sa bisan pa sa Old Testament. Muna ang gingon diya sa Genesis chapter 6 verse 8, and Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found kining favor, pabor sa Dios. So mabasa na siya sa Bible. But sa Old Testament, but sa New Testament, in the early church, mauni sila ang ginatudlo diri. Ngao din maupod karon ang ginapadayag sa tuang panahon, and ang Greek word sa gracia kay charis. Charis. From the Greek word charis. It means it is something na gidawat nato gikan sa Ginoo. Dili tungod kay angayan ta, but tungod kay iyang gihatag freely, iyang gihatag sa tua. No? The undeserved, unearned, undeserved, unmerited favor, pabor, nga gikan sa Dios. Grace is kaning gipadayag o atong nasinati, dili tungod sa atong pagkakita, apan tungod sa ato ang ginoog manluluwas nga si Jesus Christ. The very reason nga we experience God's favor today, the very reason we nakasinati gapunta sa pagkamaayo sa Ginoo, ginapaboran gapunta sa Ginoo karon bisag daghantag mga kapakyasan, ang tawagan na grasya. And dili na natungod sa ito ang pagkakita, apan tungod na sa iyang pagkasiya. Sibot na mo pasabot, muna ang Ginoo. Muna ang Ginoo, matod pa sa Biblia, diya sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14, you know, ang but na mo pasabot, na-experience na ito ning kaning undeserved favor ni God, ang blessing sa tua. You're so loved to God, ni God karon, dili tungod gud sa atong pagkakita, apan tungod sa iyang pagkasiya. Okay. Ang Ginoo nga kung nailhan kay mao ni. Ingon pa diri sa Juan Kapitulo 1 verse 14, ang pulong na himong tao, mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug puno sa kamaturan. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa Amahan. Hallelujah. Muna nga itong Ginoo. Ang Ginoo nga ginapailaila sa Biblia sa versikulo nga itong gibasa karon diri sa Juan Kapitulo 1 versikulo 14, kay puno sa grasya ug puno sa kamaturan. Ug ang Ginoo nga gisugutan diri wala lain kundili si Jesus Christ. Kay matod pa ang pulong na himong tao. Kinsa ning pulong nga gisgutan diri kung basahon nato na sa bersikulo 1 sa Juan Kapitulo 1 bersikulo 1 ingon pa diha, sa wala pay namugna o nahimo bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios.
So kad pagayud sa sinugdanan ang pulong uban sa Dios ug pinagi kaniya na buhat ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha kaniyang kinabuhi ug ang maong kinabuhi maong kahayag sa mga tao. Versikulo 14, ang pulong nahimong tao. Mipuyo uban kanamo. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga bugtong anak sa amahan. Puno sa grasya ug puno sa kamatuoran. Hallelujah! Ang gisgutan sa paghingon ta grasya, unearned, undeserved, unmerited favor ng igan kay God, we're talking about our Lord and Savior Jesus Christ mismo. The very reason matod pa sa awit, gipangga mo ako, ingon pa, matod sa pulong mo. Kinang lang yun na masabtan ang anong palangga ka sa Dios kay mabasa sa Biblia. Bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios, daigun ko ikaw. Unsay giyon sa awit, pagasimbahon ug alagaran ko ikaw. Nganuman, sa bisan asa pangalan mo, ibayo ko. Nganuman, ang padiya, labihan ang grasya mo nga gikahatag kanako. Pagasimbahon ug alagaran ko ikaw. Amen. May gabi to our chairman sa Kusug Ministry, Community of Unified Servant of God, Chairman Pastor Jerry Ramada. May gabi diya, Chairman, na aday ka sa Cagayan de Oro. Karon ang Ginoo padayon nga Ginoo puno sa grasya ug kamaturan. Padayon nagauban kanimo magplastar sa kunsa man ang mga imuhang ginaanha karon sa Cagayan de Oro ang Ginoo na kanimo. Amen. Amen. May gabi din Pastor A. Ronquillo. May gabi. Salamat sa pag-uban nimo sa tuang programa karon. Watching from Surigao. Wow, kalayo na si Pastor A. Sana maabot po ka diri sa bukid nun, Pastor A. Amen. So, balik ta sa pulong sa Dios. Nindot kayo ang kinabuhi nga ni Jesus. Puno sa grasya. No? Puno sa grasya. Now, muna ang gisgutan ni Pablo. Sa diyang ningon siya, but by the grace of God, I am what I am. I am what I am. Sa ibot pasabot ni Pablo, pinagi sa grasya sa Dios, ako nahimong I am what I am. Matod pa ni Pablo, ngano kang nasubti na ni Pablo nga grasya rapod sa Dios kung unsa man ang nasa iyang kinabuhi. Ngano man? Kasi nga, unsa to'y meaning sa grasya, nga ito nasabtan, mga butang, nga gihatag sa Dios sa tuag, ipasinati sa Dios sa tabisan pag dili tatakos. Dita nga yan. And kinanglan na to na masabtan. Kinanglan na to na makita nga kamaturan, actually, ma-appreciate. Diya ni mo makita unsa katsada kanindot ang grasya. Kaya nga, every time nga makabasa ko sa word na grasya, then, like I said, ang ako ang dugan kay makasinati ko kining kalipay kalinao. Kana, grasya. Maupod biyan na kana bitong kumustahon ka. Kumusta, Pastor Yuni? So actually, dagan kika gusto i-explain, dagan kika gusto isulti. But you know, kung kumustahon ko, ako rag yung masulti, pinagi sa grasya sa Dios, okay rag yun gyapon. Ana siya, okay rag yun gyapon. Nga, unsa ibot pasabutan ng pinagi sa grasya sa Dios, okay rag yun. Mauni ang but pasabot ni Pablo diri. Nga naman, ingon pa ni Pablo diri sa 1 Corinthians chapter, itong gibasa karon chapter 15 verse 9 to 11, ingon pa niya diri sa versikulo 9b, ingon niya diri, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle. Nga naman, nakita gud niya gud, nagrasara gud ang tanan, siya nga dili gud ko angayan,
dili gani ako angayan nga tawagog apostol. Kinanglan na to na makita nga bayan sa tong kinabuhi. Yung pa ni Pablo, ingon niya, I am what I am today. I am a servant of God and I am apostle and because of the grace of God. Tungod sa grasya sa Dios. Tungod sa grasya sa Dios. Yung pa ni Pablo, kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostolis ug dili gani ako ang ayan nga tawagog apostol. Nga naman, kay manlulutos man siya. Manlulutos si Pablo. Ingon pa diya sa ni Pablo sa Galacia kapitulo 1, Galacia kapitulo 1 versikulo 13 o 16 kani mao ni ang kinabuhi ni Pablo. Dili ingon kay kabalo ka si Pablo, apostol, servant sa Ginoo, kay maayo gud siyang tao, kay grabe gud si Pablo, kaangayan gud si Pablo, may mga apostol. No. Ingon pa ni Pablo, dili gani ako angayan nga tawagog apostol. Kay gilutos ko man ang iglesia sa Dios. Ingon pa niya sa ngano unsay ang kinabuhi ni Pablo sa una, pareho ra gud gyapon sa tuwa karon sa mga kapwa ko pastor. Kabalo gid ta nga bago ta nahimong pastor karon dili gid ta ngayan kasi para sa ko ah. Unsa man akong kinabuhi kaniadto, no? Palahubo. Grabe mo gamit og shabu, sigarilyo, sugal, kumpleto. Kumpleto. Apan tungod sa grasya sa Dios. Tungod sa grasya sa Dios. Grasya ra gud sa tanan. Grasya nga nahimong pastor antud karon. Grasya sa Dios kay kung si Pablo pa, ingon pa ni Pablo sa ilaha sa diri sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 13, ingon niya nga nasaira na ninyo nga akong pagkinabuhi kaniadto. Of course, kabalugid ng mga Kristiyano sa panahon ni Pablo, unsa siya kadautan. Ingon niya, mainiton ako sa tinuuhan sa mga Hudyo. Actually, dili man sa Kristiyano. Kaniadto. Gilutos ko sa walay kaluoy ang simbahan sa Dios o ang mga Kristiyano, believer ni Jesus Christ, o gihimo ko ang tanan aron paglaglag nini. I persecuted the church of God and tried to destroy it. Grabe, mo na si Pablo. Kanindo. Labaw ako ka matinumanon sa tinuhan sa mga Hudyo kaysa kadaghanan sa mga Hudyo nga akong kaedad. Labi pagad akong mainiton sa pagsunod sa mga gikabiling pagtulunan o pamatasan sa itong mga katigulangan. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya, versikulo 15. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya, nagpili ka na ako sa wala pagani ako mataog, nagtawag ka na ako aron pag-alagad kaniya. See? Grasya, gipili. Hallelujah sa mga kapwa ko, pastor. Sa mga kapwa ko, pastor. Grabe no, gipili ta sa Ginoo para mangalagad sa iya. Grasya. Hallelujah. Ayon pa sa awit, labihan ang grasya mo nga gikahatag kanako. Sa resulta, pagasimbahunog, alagaran ko ikaw. Ala grasya. Diligitang ngayon. Ugma, Domingo, si Pastor Yuni, mawali na pod. Dilitungod kay angayan. Dilitungod kay mas limpyo pa, mas butan, dili. Kinanglan na ito makita ng mga butanga sa tuang kinabuhi. Kasi nga, kabalo mo, tomorrow is Sunday, and then, magunaw na ka, nga, gustong ta ko mo simbo, Pastor Yuni, ay, gustong ta ko mga lagad na Pastor Yuni, pero, grabe good ako ang bisyo, Pastor Yuni, good. Grabe good ako ang kinabuhi, karon unsa ko ka gubot pa sa lukot, unsa ko ka hugaw pa nga, diin, mo nang ugma, gusto man unta, galing ko mo simbo, mga lagad sa Ginoo, pero ayaw lang sa kinanglan na ito masabtan ang unsa ang grasya nga ginatudlo sa Biblia. Ingon pa ni Pablo, dili ko ang ngayan. Ingon sa dili, yun sa ang ngayan. Nga naman? Okay. Ingon pa ni Pablo nga, ang iya pong kinabuhi kanya ito, sa marapod na to. Pero ingon niya, but by the grace of God, I am what I am. Pero kinanglan na ito ni makita ang grasya nga ginasulti ni
Pablo makita og mabasa nato sa Biblia. Actually, matud pa ni Apostle Pablo talking about kining sa kinabuhi niya, ingon pa ni Pablo, but by the grace of God, for it is by gracia ra gyud nga ingon pa ni Pablo nga naluwas ta. Kinanglan nato na when Paul said, I am what I am today, not only sa pagpangalagad, but ang tanan, gikan sa kaluwasan, sa iyang kinabuhi, grasya ang tanan. No? Muna, ang kinanglan nato na makita sa ato ang kinabuhi. Ingon pa ni Pablo, 1 Timothy chapter 1, ingon niya, nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag ka na kog kusog alang sa buluhaton. He consider me worthy of serving Him. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giilang nga angayan aron mag-alagad kaniya. Imagine that? Di ba? When the Lord gipili ka sa pagpastor, pagpangalagad, leader sa church, o guban pa, kabayan sa worship team, gipili yung ka sa Ginoo. Kay kabalo ang Ginoo, nasa'y pagabuhaton, pinagini mo. Pili ka niya. Wala ka niya gipili kay pinakabutan, pinakalimpyo, pinakatarong sa tanan. Bagyod. Kay kung mao pa lang na ibasihan sa Ginoo, wala'y pastor yun ni Ron. Wala'y pastor yun ni. Kapan, ingon pa ni Pablo, sama ni Pablo, ingon niya, gipasalamatan ko si Jesus kay iya man akong gilang nga takos. Aron mag-alagad ganiya. And then verse 13, yung pa ni Pablo, kaniadto, 1 Timothy chapter 1 verse 13, kaniadto ako siyang gipasipadan, gilutos o gibugal-bugalan, apan ang Dios naluoy kanako, kay ngunya, dili pa man ako believer ni Jesus, dili pa man ako magtutuo, o wala ako masayad sa akong gibuhat. So naay gibuhat si Pablo kaniadto, manlulutos siya, dili gyud sa may nga tao because nganing higayon na dili pa siya magtotoo ni Jesus. Sama na ko kaniadto. Sa diyang grabe ako ang droga, gamit og shabu, palahubog kay ko, tanan bisyo, ako ang nasudlan. Because in that very moment sa akong kinabuhi, wala pa gyud ko Jesus. Mao gyud na siya ang tinuod. Ingon pa ni Pablo, verse 14, o gibubo sa atong Ginoong yang naghinubrang grasya nga ni kanako o gihatagan ako niya sa pagtugugma diha kang Kristo Jesus. Dili ko sa believer ni Jesus Christ, pero yung pa ni Pablo, gibubo, lalaliman ka ng gibubo, dili gipisik-pisikan, gibubo sa atong Ginoo, ayan, naghinubrang grasya nga ni kanako. Unsibot, pasabot niya, kay gihatagan ako niya sa pagtuo kang Kristo. The very reason nga nung naimutang believer ni Jesus Christ today, kay ang Ginoo na gihimo para ta mahimong believer niya. Siya ang nahigihimo. We are all lost and found. Muna at gito, ingon pa sa Biblia sa Isaiah 55, ingon pa diha, at Isaiah chapter 53, we are all lost like a sheep. Kitang tanan mga lost. Lost son, lost sheep, lost coin. Muna kita ka niyan to. Apan ang Ginoo, wala ni surrender sa tuwa. Nasa gimo, nagigimo ang Ginoo, yang gibubo, ang iyang naginubrang grasya, o kita gihatagan niya sa pagtugugma. Gugma. Ingon pang Biblia, 1 John chapter 4, verse 19, we love because He first loves us. Sama sa lost sheep, pagkita niya sa lost nga sheep, nga yung pangitao nantud sa makitaan kini, ingon pa dito, nalipay siya pag-ayo. Iya kining gipasan. Nga na siya. Pangita, pagkita, nalipay, pasan mo na siya. Muna ikaw, muna ako, muna kita, muna si Pablo. Kita tanan nga na Jesus Christ. Mugi na itong kinabuhi. Kinabuhi na kay Kristo. Ingon pa diri, gibubo sa Ginoo ang iyang naghinubrang grasya, gihatagan, gibubo, gihatagan ako niya sa pagtuo o gugma. Kabalo ba mo kanyan to ako? Pag naimingon sa kuwa, Pastor Yunay, mag-Bible study ta. Di yun ko ganan na ng Bible study. Hiningani? Di yun ko ganan na hiningani ay. Magtanaw ko sa una og mga simbahan nga na ay
Nay drums, nay guitar, nay nag-aawit, ikurakrakan man yung simbahan. Labi kay ko kay nawayon. Sa kura pong nauna. Pero karon kita na ako. Ang kana ding ugma no mag-worship ka, magdayeg ka sa Ginoo, no asa ka man ilid sa Ginoo sa church, no. Dalon sa Ginoo ugma. Mag-worship ka. Out of love, kung nasinati ni mong gugma grasa sa Ginoo ugma. Magto ka sa simbahan. Magdayeg ka niya. Dili tungod kay angayan, dili tungod kay kaning takusta. Patungod kay iya kang gigugma, iya kang gipalangga kayo, bisan pa dilita nga yan. Ngita kag simbahan, asa mang kadalun sa Ginoo, aron daygon ang Ginoo nga nagluwas sa tua. Daygon ang Ginoo nga mayo kayo, bisan pa kita dili. Daygon ang Ginoo nga faithful kay nagprovide sa itong mga panginanglan. Daygon na ito ang Ginoo nga nagdawat sa itong pagkakita. Gidawat, gigakus, ingon pa sa parable of lost son, pagkita sa amahan, wala gibunalan oy, wala gisilutan. Pagkita sa amahan, gigakus, gihalukalukan, gisaninaan, gisapatusan, gisuluban sa singsing. Mauna ang tinuod ni Dios. O ang kanang mga butang nga gihimo sa Dios sa tua, ang tawag ana, grasya. Grasya. Naa kay balatian. Karon, na kay balatian karon. I do not know sa imong balatian karon. By his wounds, pinagi sa mga labod ni Jesus, maayo ka. Karon, by his wounds, pinagi sa iyang mga labod, hallelujah. Pinagi sa mga labod ni Kristo. But pasabot gibayaran ni Kristo ang imong balatian didto sa krus sa Kalbaryo. Receive it. Ang tawag sa imong kayuhan karon, grasya. Hallelujah. Imong pa ni Pablo, tungod ang siya, gibubo sa itong ginuwang iyan na ginubrang grasya nga ni kanako, gihatagan ako niya sa pagtugugma diha kang Kristo Jesus. Tinuod angay dawaton og tuuhan sa hingpit. Ang gingon nga miyani si Kristo Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasala og ako ang labing dautan. Diba? But by the grace of God, I am what I am. Ako nga labing dautan, gihitawag sa Ginoo aron mangalagad kaniya isip apostol, ang unapan mo, grasya. And kung makita ni mo na nga kamaturan diya sa Biblia, no, kung pastor ka, namugnaw na kakaroon sa pagpangalagad, and then gipahinumduman ka sa Ginoo, gipili ka niya, bisan pagdili ka ngayon, ugma, padayon ka nga mangalagad. Grasya sa pagpangalagad, grasya sa kaluwasan, grasya sa kabaguhan. Hallelujah. O kung makita ni mo na, ingon pa ni Pablo, labaw hinuon, 1 Corinthians chapter 15 verse 10, labaw hinuon akong I work harder than all of them. I serve harder than all of them. I worship Him than all of them. Yet not I, but by the grace of God that was with me. Ang iyang grasya, nga ni kanako, matod pa ni Pablo diri, dili yud makawang. No? Makita na itong grasya sa ratanan, bili makawang ang grasya sa Ginoo. Kung makita na ito itong tinuod nga grasya sa Ginoo nga ginastudlo sa Biblia, yung pa ni Pablo, apan pinagi sa grasya sa Dios na himo akong ingunini o ang grasya nga yung gihatag ka na ko, wala gayud makawang. Wala na sayang ba? Ano man, kung makita ni mga dili ka ngayon, gipili ka sa Ginoo, bisan pagpakyas ng pakyas, makapadayon ka sa pagpanglagad, grasya ra gyapon. Ang panya, o ang grasya sa Dios nga ni kanako, dili gayud makawang labaw hinuna kong naghago kaysa ubang mga apostolis o kinidili bunga sa akong pagpaningkamot kung dili sa grasya sa Dios nga niya kanako. See, the grace of God nga niya kanato, of course, wala lain na is that's the person of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ano ba itang mingong kasawit?
ikaw ang kusog kana ko siya nga kusog nato nini kinabuya siya nga balaan mataro nga ingo pa ni Pablo, Christ lives in me. Grasya na siya. Siguro karong adlaw luya kay ka wala ka balon sa buhaton pero naigimo ang Ginoo. Nakabarug ka karong adlaw. Nasugat imong panginahanglan, naplastar ang tanan. Kasi naigihimo ang Ginoo bisan pag dili ka ngayan. Grasya na siya. Makita nimo na ang pani Pablo dili makawang. Di ba ugma? Pag mas kita, masabta ni mo ni siya na itong nangitag pamagi para maplastar, mabutan sa itong kinabuhi. Di ba dili ni mo mapugnan, ni mo kaugalingon, mato sa simbahan, magdayag niya. Dili yun makawang. Kung makita ng grasya sa Dios sa itong kinabuhi. Labaw, hinun ako naghago kaysa uban, matod pa ni Pablo, o kinidili bunga, dili bunga sa akong paningkamot. Dili bunga sa atong paningkamot mabago, dili bunga sa atong paningkamot nga magtarong, no, dili bunga. Kung dili tungod sa grasya sa Dios nga niya kanako, aniya kanato. I do not know kung unsay mo situation tonight, but I do believe nga naay Ginoo nga nagaplastar ana nga sitwasyon nimo karon. Mabutang adlaw, karon ugma madugay o madali plaster ka plastaron ka sa Ginoo sama sa ang gihimo kang Pablo sama sa ang gihimo sa tanang mga alagad niya sama sa ang gihimo sa akong kinabuhi grasya na unsay resulta na labihan ang grasya mo nga gikahatag kanako pagyasimbahon og alagaran ko ikaw dili gyud makawang nagi resulta. Magresulta gyud sa pagsimba, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Kabalo mo simplihan lang nato. Kabalo mo nining kinabuhian nato. Kung naay mga kailan nato nga gigamit or nagtabang sa tuang, sa negosyo, sa trabaho. Actually, unsay imong bation ana nga tao, mahimo kang mapasalamaton. Gusto nimo siya dai, gusto nimo siya mapasalamatan. Gusto nimo siya makita aron pasalamatan. Actually, you want to give something para makabawi pug ka. Muna siya normal na nga reaction sa atoa. Diba? Ako wala dai na kay gipaeskwela ka, gikan elementary hantud college. Kanang tao nga nagpaeskwela nimo bisan pa dili na nimo inahan o amahan. Kabalo jud ka. Dili nimo mapugngan imong kaugalingon nga magpasalamat. Kung unsay dapat makaya ni buhaton, buhaton gyud na nimo para nang tawa na kay dako kayo siya gimo sa imong kinabuhi. Kung negosyante ka sa panahon nga kawad-on, naay tao nga nagtunol og tabang nimo, di ba sa tibok nimong kinabuhi mahimo jud kang mapasalamaton ang tao nga nagtabang nimo. Sa panahon nga wala kay trabaho, naapoy tao nga nagtabang si mo nga makatrabaho ka, di ba ka na nagtabang nimo? Di gyud nimo mapugkan imong kaugalingon nga makadul niya, matawagan, ma-text, magpasalamat ka niya. Actually, kung makita nato nga niining kinabuya, bisan pag unsa ta kahugaw, unsa ta ka tawagan ni ka bullying or unsa ta ka kaning kadautan, pero ang Ginoo nagpabilin nga maayo. Nagpabilin nga matinud-anon. Nagpabilin ang iyang gugma kanato. Nagpabilin siya nga naa sa imuha. Wala misurinder, wala ni talikod, wala milayo. And then mahimo kang mapasalamaton. Excited ka nga mudayig, excited ka nga kanang mga lagad niya. Muna ko na sinati nining kinabuya. Mga igan, mahigala, mga igsoon ko diya kan Jesus Christ. Mapo nang nahitabo sa akong kinabuhi. Wala man ako giplano nga magpastor, wala man ako giplano nga mga lagad, wag yud, 0%, wag yud. Pero ang Ginoo, wala man gud ni surrender. Wala gud siya nilayo. Nagpadayon siya nga nagkabot
nangitag pamagi para mabalik ko sa iya. Unsay resulta sa din nakita na ko natanan. Resulta diretso sa pagpangalagad. Diretso sa pagpangalagad nga malipayon nga gawas noon. Dili tungod kay para makabawi, dili tungod kay para maibalik ang ginahimo ginhatag. No. It's out of joy, out of kaning gladness, kalipay nga thank you Lord. Mo na excited ko ani atong programa. Ang kinabuhi na kay Kristo, excited ko nga every time kaninga pribilehiyo ma-share na siya kay maog na ang kamaturan sa kinabuhi na kay Kristo. Og matod pa ni Pablo diri sa 1 Corinthians chapter 15 verse 11, whether then it is I or they, this is what we preach and this is what you believe. Yung pa ni Pablo, ako man o sila, ako man o sila Apostle Pedro o sila Pastor Yuni o bisan kinsa nga mga alagad sa Ginoo nga tinud nga alagad sa Ginoo, yung pa ni Pablo, this is what we preach. This is what we preach. This is what we giwalid. Mao ni mong gituhan, gisangyaw. And this is what you believe. Gracia. And that grace nga tong gisgutan is mo na ang pagkatao sa tuang person, the person of our Lord and Savior Jesus Christ. We are so loved today. We are so blessed today. We are so favored today. Not because sa atong pagkakita, apan tungod sa iyang pagkasiya. Nagtuo ako nga ang Ginoo nga matinud-an nun, ang Ginoo nga maayo, ang Ginoo nga atong gisimba o gilagaran, kay wala pa siya nahuman sa mga maayong butang ngayang gisugdan o iyang ipadayon sa iyang ipadayon. Kay mao mo na iyang pulong. Mahuman ko sa pulong sa Ginoo nga nagaingon diri sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 6, matod pa sa Ginoo pinaagi sa iyang pagpadayag, pinaagi kay Apostol Pablo, busa siguro ako nga kining maayong buhat. Hallelujah. Mga maayong buhat nga gihimo sa Ginoo sa tuwa. Gracia. Nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayunon gayud niya hangtod mahuman kini. Hangtod sa mahuman kini. Hallelujah. No? Labihan nga grasya. Igsoon, my brother and sisters in the Lord, mga igan, dalaygo ng Dios, wala pa siya nahuman sa mga mayong buhat niya ang gisugdan sa tuwa. Sama sa iyang gihibo kang Pablo, ihapon ng pagkabuhaton sa tuwa. O ang tawag sa mga butang, gihimo sa Ginoo, diha kanimo, pinagi kanimo, galang kanimo, ang tawag na kuha na. Og mabasa sa Biblia, grasya. Og matod pa sa awit, labihan ang grasya mo nga gikahatag kanako pagasimbahon og alagaran ko ikaw. Hallelujah, dalay gyud ang Dios niini nga kagabion. Nadungog nato ang iyahang pulong. And

ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entries sa Sea Green Unit sa

0: M Parking 3, Patag Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil, Maxine Real, Silvestre, o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Grain Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangto 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Flake of blend, jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Flake of blend, jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: May good news!
5: Hello, oy, unsa koy good news!
7: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan?
11: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mong kog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
15: Lu, nganong katakiang kaman?
16: Sakta kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
15: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
17: Aroma
6: Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
17: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
17: 90s.

0: Inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Dalay ko ng Diyos o gamaing buntag mga pinanggal at tumatig paminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpala Musika adlaong Domingo karon o gapit-tiyadis na aning bulan sa Mayo 2026 mga kaibigan. Oga, sa gihapon, ako nang hinaot nga andam na ang tanan. Alang sa duha ka oras na itong pagbanuban dinis kanginan sa programang Pinagpala Musika adlang Domingo karon. So samaan ng adlaw Sabado straight ta mga kaibigan sa programang Pinagpala Musika. Salamat sa Diyos, dalay ko ng Ginoo. Kamusta mong tanan mga kaibigan ko? Ako nang hinaot nga matagos sa kanato, excited na pod sa laing adlaw nga gihatag sa Diyos kani kanato. Adlaw nga alang kanako, puno na pod og mga kaygayunan. Kita magkapadayon sa pag-alagad sa Diyos, labi na karon kay adlaw Domingo mga kaibigan ko. May buntag di ay sa atong mga kaibigang mga lideris sa kaibigan diya sa Don Carlos. Ang atong mga federation officers, pinanguluhan nila ni kaibigang Ben Carmelotes. Inabagan sa iyang kapika sa kinabuhi kaibigang Rosie. Sa tanan usab nato ng mga laing-laing mga chapter presidents and coordinators sa lungsod sa Don Carlos. Maing buntag kanyong tanan mga kaibigan. Nalipay kay ko hapon tungod gitagaan sa Diyos kagayunan na kita magkauban kanila sa ilang team building, although wa kita makasugod o wa po tayo makapatapos kaya na po tayo laing meeting kahapon na kitambungan. Panalipay ko nga tuwa dito ang atong mga lideri sa kaibigan diya sa lungsod sa Don Carlos aron kini pagpalig-on sa relasyon o pagdinasigay isip mga functionary sa grupo sa kaibigan. Ito sa dito ang pipilag ka mga alagad sa Diyos. Si Pastor Bernal, ang atong gitawag nga advisor consultant sa kaibigan diya sa Barangay Masuwago Don Carlos. Pastor Jerry Mangga usab. O gadito usab si Pastor Rodrigo. Pastor Ramada. Pastor Jennifer Ramada, may buntag kanyang tanan. O si Alagad. No, Alagad si Bang Katoliko. Doa dito si Alagad. Bert ni Pumusino. Asbon ko kanyang tanan, maay-maing buntag mga kaibigan ko. Salamat sa Diyos na laygo ng Ginoo kanyang tanan. Nga naminaw karon sa laing mga dapit din sa Bukid Noon. Sa duha ka mga syudad. Og mausap sa laing 20 ka mga lungsod. Ang programang Pinagpala Musika, maabot ani mga talos tibok Bukid Noon ta. Tungod kay naatay mga partner station din sa Bukid Noon, ubay-ubay ni sila. Then naapot tayo mga partner station sa palibot nato ng mga probinsya. Maong ang ilang signal sa mabot din sa Bukid Noon. So Bukid Noon, maibuntag. Og bisan pa sa laing mga probinsya sa Mindanao, Visayas, sa Luzon nga gapaminaw sa atong Facebook Live o bisan pa sa lalaki mga dapit sa Pilipinas o sa gawas sa nasod. Labi ng mga OFW nga ginatangan gini lang atong programa. Salamat sa Diyos na lagi naging kayong tanan mga OFW. Kasagaran sa mga OFW na asal lugar nga tingtulog nila karon. Pero nalipay ko nga iagya pong ginaatangan na itong programa Pinagpala Musika. Sa ato mga Facebook followers, salamat og may buntag kanyong tanan. Salamat sa pag-share ni atong live o sa pag-comment din eh. At isabawaan ako nga namo di aga paminaw sa programa Pinagpala Musika. Diya sa Manolo Fortis, kanimo diya kaibigang Maritzo Mankawan. Diya sa Lingion, may buntag kanyong tanan diya. Jerismi Kuluma o Gamarilo Umpara Daya Ganon, may buntag ka ninyo. Ikson malipay kay kong mabawaan na naminaw mo. So text mo ka na ako sa numerong 09 at 2771 12112.
09-27-71-12-12. May buntag diya sa kalilangan, kaibigang Dundun Barrios. Salamat kay Igan Dundun Barrios sa imong pagbisita kahapon din sa Valencia, sa pagtambong sa atong meeting, no? Namilaing meeting kahapon na. Kaibigang Raquel Romero Balaba, Oba Jensan, Matutpa, good morning Pasudan og sa tanang listeners, labi na sa tanang mothers nga karon ang selebrasyon sa Mother's Day. Bitaw no, salamat ka tong at ibayagi kang kang kaibigang Raquel Romero Balaba, Oba Jensan. Sa tanang mga mothers karon, happy happy Mother's Day. Happy Mother's Day, especially di akang mami ami. Bisan sa daka ni mo Iga na Raquel, happy Mother's Day mamueng kang kaibigang Marie, sis Marie, may buntag, happy Mother's Day sa tanang mga ina na, happy happy Mother's Day. At oras karon 10 minutos makalipas ang alas 5. Salamat mga partner station sa pag-signify kanika nato. Ako lang ning gisilip, dilasan ako ni roll call karon. Pero ako nang ginatan-aw din kung kinsa, no, ana din ni sa atong group chat karon sa atong partner stations nga naka-signify na ni kanato. Salamat mga iga na. Salamat kay kayo.

0: Husband ko, salamat mga partner station, pero napaghihapo wa magka-signify ganito nato. Muraga. Anyway, sige lang, no? Napaghihwa magka-signify. Gina Coral, Christy O'Hill, Oga Marcila Valdez Pabiliona, diya sa Sumugot, Amay Manabilang, may buntag ka naman igan ato ng kolektor diya. Josefina Sagang Wenceslao, diya sa Barubo, may buntag kanyo talan. Good morning, pasunan, salamat sa Ginoo sa Gasa sa Kinabuhi Karong Adlawa. Gadis Pasudan, Josefina Sangan sa Porokdos, Barubo, Valencia. Salamat kaibigan Josephine. Salamat ito magkaibigan diya sa Barubo, Valencia. Diya sa petisyon, kanyang tanan, maay-maay buntag igan Boboy. O sa lain pa na itong functionary diya, maay buntag kanyang tanan. Igan Lisa Sabas, Janita Valera, Los Minda Abarico. Diya sa Butuan City, maayong buntag pasudan. Listener ko sa Pinagpala Musika sa Facebook diri sa Butuan City. Asa man, okay. Asa man dapit nga ang Sunshine FM sa Butuan. Nanabay baligya nga VG Max. Wa pa sila, wa pa. Mo anay pa ko diha sa Butuan City. Anay pa ko. Itugot sa Diyos karon si manaha mo anay ko diha. So, wapatay produkto diya mga igan sa radyo, sa Sunshine FM. Palig lang ko monitor po sa atong istasyonan pag naakay FM diya. FM, ha. At kaya radyo diya. Rene Salpid o Manolo Fortit sa Maimuntag o si Cielo Vergara diya sa Canlaon. O gini atong inapagando yung sumabutang ni Gross. Pagkita matagahigayon ng soon, palingpatagaan po for God sa provision na magka-expand na ito sa Negros. No? O sa mga target na ito ang Canlaona City. Salamat kay Igan o ba Canlaon nga nagpaminaw ka na ito sa itong Facebook Live. Igan Inday, Erlina Garcia o ba ni Kaibigang Ray? Maing buntag niya kayong tanan sa Nabaliwa.
1: Salamat o Diyos sa iyo.
0: Malo kayadong wala pa natingog ang Gipos. Wala pa ang barangay radio sa Gipos natingog. Kaibigang Mary Jane Amanga, may buntag di Asumilaw. O kang Igan Binji Lauderis, o Bastibog Pamilya, Igan Binji, may buntag kanimo. Salamat sa imong padayong pagatiman sa grupo sa kaibigan di sa lungsod sa Sumilaw. Si Kaibigang Binji, may atong pinaka coordinator sa kaibigan diha sa Tibuok, Tibuok Sumilaw. Salamat Igan Binje, salamat kayo. Atong oras igsoon 14 minutos makalipas ang alas 4 mag-ampo sa ta. Sa di pa kita magpadayon sa pagtimbaya kaninyo o pag acknowledge sa itong mga listeners apil pod ang pagpaminaw ani pipila ka mga awit ni makalangit katong giandam din eh. Mag-ampo sa ta mga kaibigan. Langit no namang amahan, dagang salamat to Dios. Aning malaing matahaw na pod nga buntag imong gihatag ni kanamo. Salamat Ginoo sa pagban nimo kanamo. Sa malibang adlaw bisan pati buka bing pagpahulay. Salamat sa grasya. Sa imong gugma. Sa tanang mabutang, imong itugot nga among maangkon o among madawatan o among masinatian. Bisan pa sa pagsulay. Salamat sa iyong balaang presensya nga maoy nagahatag ka ng dugang kadasig o kaligon. O salamat kay sa matagbuntag sa pagmata ang among madungog ang mga langit ng awiton, alawiton. Mga awit na nagdala o mga panalangin. Panalangin espiritual. O salamat nga pinagi sa mga awit na madungog. Makahimusap kami sa pag-awit para kanimo. aning sa isabuntag ang among espiritu nag-aawit alang si mong kamayaan Ginoo. Salamat o Diyos. Dili matukib ang mga butangi mong ginabuhat sa mong kinabuhi. Mga kaibulong ang buhat ni mong ngani ka na mo. Milagroso ka nga Diyos. O salamat kaniya kanimo walay imposible. Ikaw ang Diyos nga nagadungog sa among mga pagampo. Ikaw ang Diyos nga nagaligon o nagatabang ka na mo panahon sa kasakit. Panahon sa mga kagulanan, panahon sa kamingaw. Panahon nga among bation emotionally down. Nga di kalikayan usahay. Bation kami o kaluya sa among kinabuhi. Apan salamat kay ikaw ang Diyos nga mao'y nagaligoon ka na mo. O naghatag ka na mo kalipay. Tungod din yan kami nagadahig o nagasimba ka ni mo o Diyos kaoban sa libuang tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika nga naminaw sa lalaing mga registration bisan pa sa Facebook Live karon. Gikan lalaing mga dapit di lamang din sa nasod Pilipinas apan bisan pa ang nasagawa sa nasod. Salamat sa pagpangga o pagmahal ka na mo Ginoo. Ay kong polong ako malitok sa pag-describe sa iyong pagkamaayos sa mong kinabuhi. O karunbot na ako ihalad kanimo ang tanan. Labi na kinimong program Pinagpala Musika kung gila Ginoo, agi ko'y arang mahimo kung wala ikaw. Kano'y gina kung gila ang akong kaybalo. Kaalam, limitado, ganikang tanan. Kaawang kung wala'y panalangin gikan kanimo. Busa sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagampo, Lord. Ihataga, padayon ang pagdihog nga ni kanam ko. Dihugi ang mga awit o minsay nga among madungog karon. O sa pangalan ni Kristo Jesus, amo na pod ka madungog, makiksulti ka namo sa mong kaibulong ang pamaagi. O gumbati na pod namo ang pagligon sa balang Espiritu Santo o ganyang pagpamuhat ni ini aron sa padayon namong kabaguhan sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo. Usa ka nimo kong itugyan ang tanan. O samtang kami mag-usa sa mga kasing-kasing sa pamalandong sumbalaang presensya sa pagsimba o pagdayag ka nimo, o bani o bantay matag-usa ka namo karon. O patayin kami magpaminaw na di makabalik o tulog. Sa naminaw sa Facebook Live o ban kanila first time nilang maminaw karon. O ba na ni, di ba na nila madungog karon? Pero ako pag-ampulor, mabuksan nila ang paminawon. Labi na katong gishare nga to kanila. Huwag ka na ginubahala, mamuhat. Sa tanan nga maminaw, mga first-timer nga maminaw, yung program Pinagpala Musika. Salamat o Diyos sa mga registrations. Sakripisyo pagmataog sa iyo para lagi mapatingog ilang radyo o mahukap ang programang Pinagpala Musika. Padalanginis lang Gino. Apila po tanan nga nagpaluyo ni ining programa. Salamat Lord o kanimo kiniyaw kong gihalad gitugyan, gipasalamatan. Kanimo nga labing gamhanan, Diyos nga nagbuhat sa langit ug yuta. Ginoo Jesu Kristo. Amen. Oh, amen.

Amen, nadalay ko ng Diyos. How great thou art. Usa ka mataw mga awit, igsoon. Nagpindom ka na to kunun sa kagamhanan ng Diyos. Ngayon itong gisimba gidayig. Dini sa programang Pinagpala Musika. Imod Ilyaron, maayong buntag. Langlang Asis Colintas, Maritis Obod. Diya sa Puntian Sumilaw, may buntag diya kanimo. Ato ning functionary. Collector at the same time atong coordinator sa kaibigan diya. Precious Catalino diya sa ampo ko pastor kang mami tita sa kusina. Naon sa si mami tita? Marabatay meeting mami di ay karong Wednesday mga kaibigan natong mga coordinators o chapter presidents diha sa lalaing kabarangayan sa Talakag. Kita-kita na karong Wednesday tugot sa Diyos alas 9 sa buntag. Mami, ako pagampo ang ginong Diyos mag-uban kanimo. Mami tita, kumawag kusina. Kabikang Vicky Malayag, oy, musta man igan Vicky, gibingaw na ko ani nila. Diya sa gasta, ba ito mga kaibigan, diya kamusta mong tanan? Egan na Rosemary Romero Apor, aba ni Brad Boy diya may buntag sa Jensen. Thank you for paminaw sa itong programa. Salamat di kayo. Edeline Castillo Priscillas. Inocencio Anog, uy, alagad yun. May buntag ka nimo. O ba ni kaibigang Sara? Diya sa Purok Onse, Sinayawan. May buntag. Alagad yun, Anog. Milagroso ka nga Diyos. Atong oras karon 28 minutos makalipas ang alas 4 at ang iyang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan. Ikan Albing Urbina sa Bakusano may buntag. Di kanimo o kang Nuni Pinardada Ama. O diya sa Riyadh, Saudi Arabia, kaibigang Marites, Botad Santo Celdes, o sa KFW. O gato ning coordinators kaibigan diya sa Lagandang Damulog ang ato akaroon sa Riyadh. Salamat sa imong sa iyang pamilya nga mo'y nagpadayon iyang bana o anak mo'y kapadayon at iman sa grupo sa kaibigan diya sa Lagandag. Iganising sigong panurado may buntag na kalimo. Musta man iganising Milagroso ka. Yes, milagroso ka nga Diyos.

Ito, akong kay, kung na may suod na ko yun din eh, usaan ni Iksoon, kining akong ninang. Telma Garcia of Maramag, happy birthday ka ninang, Telma Garcia. Grabe ni ka mga buutan, no, na pamilya diya sa Maramag. Ninong Romy o ganinang Telma Garcia. Karong adlaw yung birthday diya. Happy birthday diya. Ay ganinang Telma Garcia. Ang pagdibay o sabgikan kang iganinday. Erlina. Libuon Garcia. Oy, may buntag kang kaibigang John o Andy ha sa... sa na lugar diya sa Maramag. Marimot ako sa barangay. Anyway, ay buntag kami o Igso John, Igsoan. Salamat din kayo. Matupay, it's a great privilege to listen to your program every day. Happy Mother's Day to all the mothers, especially to Anne. God bless you always. So, salamat Igso John. Salamat din kayo. Ato pa ni mga suod Igsoan. Ato ang kabanan kay Anto Diaz sa Maramag Alliance Church. Magkabundag family. O Garcia family. Kaibigan Mercy Tagnuway. Atong kaibigan, grabe ka diehard na itong listener. Morning inha na itong Miss Talakag. O first runner up sa Lagata Bukidnon. Prinsesa Tagnuway. O yung mama mo si Igan Mercy. Ato ning kaibigan o gatong diehard kayong listener yun. Belated happy birthday Igan Mercy. Belated happy birthday. Emilda Ligario, sab o Igan Emilda, may buntag.

Tata Sidrome, good morning Pastor Dan. Dako namong pasalamat sa Ginoo, gitagaan miniya og maayong paglawas. Kanunay og greet ko Happy Mother's Day ang akong pinanggang inahan diha sa Zamboanga del Sur. From Tata Sidrome.

Good morning, Pastor Dan. Happy Mother's Day. To God be the glory. Watching from Barangay Nabaliwa, Kagawad, Karistia, Orlando. Kaibigan Kagawad, Orlando, may buntag di akanimo. Pastor, maayong nga buntag. Makaila ka, man yuda sa inahan. Sa pahimang no. From Abilita, Kunol, Asasil. Morning, Pastor Dan, tinood yun, Daddy Lilalim, ang inahan. Labi kong magsakit, gagmay pa sila. Sa gagmay pa ta, niya magsakit. Grabe yung sakripisyo sa inahan. Good morning, Pastor Dan, pampo ko nga unta, mubaba na ang kriya sa kuwang igsoon na ami karun sa... Adila Sira Medical Center kay na-admit. Yes, igan. Pasensya ka, lukso niya akong ginabasa. Pastor, nakahibigid ko sa imong minsay. Gusto unta dira mag-church karon unta lang pero alanganin. Ko, Pastor, wala pagid ko po da. Sige lang, Nay. Nanay Perle, may agra sa imo. Good morning, Pastor Dan. Watching from Bagong Silang, Maramaga. Lyra Habri Bagaris Villar. Diyad ang gawa, may bunta mga Bagaris family. May bunta diya kaninyo igana. Salamat, Pastor Dan. Ako moingon nga imong minsay mala makapukaw alang sa gugma sa among inahan. Mahal na mo among mama. Happy Mother's Day, mama. Mama Annie Andilab, salamat sa Ginoo nga ikaw ang akong among inahan. I love you, ma. Thank you. From Glina Taba. Pastor, pa-shout out po ko sa akong inahan. Happy Mother's Day, Mama Concep. Nagidad na siya og 87, Pastor. Minaw po siya karon sa malipayo na pangantukan. 87 na, glory to God. From Alagad Bert, Nayuba ni Pomoseno. Makrelate yun ko, Pastor, kay ako sa sayopod ko na byuda. Akong gihapon nagpakaamahan o ginahan sa akong upat ka anak. Oga, kaluyan, nakagraduate na akong panganay, wala ko gipasagdan sa Ginoo o karon na apa ko'y tulo ka kuliyo. Di na gloria sa buhero.

Sa tinuod lang nga pastora pagkamatay sa akong mama, aya pa ko. Aya pa ko naka-realize nga kulang kayo ako nga panahon sa iya. Sa gayon nga nagsakit na siya hangtod siya namatay. Ulahin ang tanan, bitaw no. Na yung panahon yung una na tungkol sa itong kabisi usay matik for granted na ito ang tanan nga importante dahil kay good no, ato panahon para sa itong inahan layang panahon nga nagsakit na sila. O niya kung pwede palang ato mabalik ang panahon para ato silang matiman. Pero lagi na yung panahon yung digsoon mayunta nga Lord, taon pa sa ilo ako nga ako'y kakulangon nga ito sa kong inahan. Good morning, Pasudan. Napanalanginan ko sa imong minsay. Diligyod lalim ang papil sa usa ka inahan. Gimingaw ko sa akong inahan, Pasudan, from Nil-Nil, kagat-kagat.

Amen. Dalaygo ng Diyos mga kaigsoonan, mga kaibigan. Atong oras karon 19 minutos makalipas ang alas 5. Paspas kay mo daga atong oras mga kaigsoonan ko, mga kaibigan ko. Grabe kay kapaspas mo daga atong oras. O karon nga Mother's Day ha. Bisag bulak na lang imamahatag sa imong inahan. Wala tayong kapakyasan igsoon, di pa ulay ang tanan, buhata ang atong pwede buhaton. Kanang mabati nila atong gugma ba? Ako ginan igsoon, sunod lang yun ang modesty aside ha. Di pahambog pero nagkampa maagi kita magkahatag, no? Makatabang sa inahan na buhay pa. Ako inahan to as out ko na bato akong inahan. Gaswildo ko og helper niya, ako'y gaswildo. Gapadalami kada bulan dito sa akong inahan para swildo sa helper. Gusto na ako akong inahan matiman. Kaya di man ko makatiman, kalahiyo man ko. So di kaya pong rason igsundi katiman. Kaya na yung mapamaagi matiman ni may mong mama. No? Kaya akong gisulti igsundi ni yung gipahambog. Ako lang yung gisulti isip kanang mga butang atong pwede mahimo sa atong inahan. Di man kita nanay kapasidad sa pagbuhat ni ini. Pero sa pamaagi nga, makaya na ito igsun. No? Balad na makinundum ka magtimbaya kaniya karon. Tawagan ninyo siya. So, ako nang isulti igsoon kay para kanako. Usa ko sa nagmahal sa akong inahan.

0: Prima Ribarbosa, asa kang isasyonan gapaminaw nagpalong-palong Pastor Dan. Ayop nga wa gapalong-palong ang 98.5. Good morning Pastor Dan, atong Martes, samtang tuwa ako sa bukid, nasamot ako nga nasamad akong kamot sa sin. Aroma ra gyud akong gitambal, wala gyud ni hubag. Glory to God. Actually, sa mga samad, nindot po ning haplas ng aroma. Patuloy ka ning aroma, Ikson, ka naman samad ka. O di siya tanga katisipay ka na to. Kabisan ako anak, masamad. Butana ako ning aroma. Ako. So, dagang ba, Iksoon, nga aroma. Labi to pa lang, nuwa pang VGMAX. Nato one time ako anak, nasamaran sa yang nahong. Aroma po atong ipahit. Paso, ani kanindot atong haplas ng aroma. Namagod ni siya coconut virgin oil. Salamat igan Inday Krisusa na samad og sin iyang kamot. Aroma ra yang itambal. Naayo daw matud pa niya. Kanunay ming naminaw sa Iloline FM. Salamat igan Roslyn Puas. Natay caller karon ato ning tubagot. May muntag nimo di kaibigan. Hello, Igan. Yes, kinsa ni Paliog? Unsay atong
1: si John Davis ni?
0: John, taga-asa ka John Davis?
1: Na ako din sa Santo Tomas.
0: Santo Tomas, Davao del Norte. Unsa may ato ipabot sa kahinginan?
1: Ang akong hindi kwanta kay wa mo din kung ano yung aroma ang gano'ng ipalita sa mga katawan.
0: Ah, lagi no. Ah, sige, ganyo na. Sa karumanggod.
1: Naman po yung kwan, bijimak dyan. Gwapo itong bijimak nyo.
0: Ah, sige. Gideon, salamat ha. Mina lang sa radyo ha. Kay ako lang isigutan sa radyo ha. Ah, sige. Salamat kayo. Taga sa Tomas, ang tinuon yun. Wa pagid ni sa mga butika. Gawas adtong butika kung isgutan nga natong aroma. Pero sa Tomas, wa patay butika di ha. Pero na today, dili na today si Dante Marcos. Pero medyo lalayo sa sentro ang ila. Dealer na siya sa atong aroma. Sa una, ang ga-deliver kaniya, akong kaning driver. Pero wala na siya kapalit ito ba niya dungog nga. Kuwan na akong aroma giawat-awat ra. Nipalit sa ato-ato, milabay na itong pag-anggi di eskapalo. Nitagbo ito ka na ito. Nipalit itong aroma. So maningkamot lang kung natin kabutuhan sa sentro ha, magkaanak ko diya. Hopefully, makabalik ta sa Metro FM para makabutang tag-aroma diya sa istasyonan sa Metro FM. Nanay, inisyal na mong istorya sa management sa Metro FM Santo Tomas para po nga makabutang po ta o aroma diya sa istasyonan. Paabot lang mo, Iga. Paabot lang mo, Maigan. Paabot lang gid mo. Nataya ko, Lir Karon. Ato rin ito bagon. May buntag mo diya, kaibigan. Ah, sige. Okay. Last na ni... sige, Igan, si ato, Igan?
2: Si Brother Alex ko, sa Tagum.
0: Ah, yes, Brother Alex, unsa may ato?
2: Pastor Dan, pasalamat lang ko niya. Great ko, happy Mother's Day sa akong mama, kay wala siya din sa Tagum. Asa dito sa Bislig.
0: Okay, so... kanara?
2: Pasalamatan ako, Pastor Dan. Huwag ka nang... kuan, akong i-greet ang... ako ang iso na Happy Mother's Day si Josilisa Daot o si Nanay Deliver Tita si Marcel Dumadar, Happy Mother's Day Pastor, o sa akong mama si Josilisa Daot.
0: Okay, gan Brad Alex, salamat din sa pagtawag ha.
2: Pastor Dan, o sa aroma po kaning aroma Pastor. Aroma Pastor.
0: Sige, padayon, padayon.
2: O padayon akong ginaplasan akong pain Pastor. Nanggagmay na yun ang manong ka na po, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo, Igan Alexa. Salamat din kayo. Salamat sa Diyos.
2: God bless you kayo, Pastor. Salamat.
0: Okay, salamat po, Alex, magtawag. Salamat din kayo. Salamat din kayo. Atong oras karon Igsoon, 29 minutos na. Oras na sa atong, actually, medyo nalimot ko, pasensya, sa kaibigan sa Bukinon. Oras sa atong panawagan sa pagtabang karon para sa grupo sa kaibigan. Atensyon mga kaibigan sa Bukidnon o tanang mga membro sa kaibigan sa nahisakop sa grupo sa Bukidnon. Naiga panawag unya ra nato ni Igana 0497 kay nasa koy ipanawag sa pagtabang unya na lang tawag ha. Pwede sa kamaminaw Igan dia, minaw lang sa kadiyot ha. Ang grupo sa kaibigan, tugimugna kini, magtrisi na katuig ang milabay. O sa atong pagmugna sa kaibigan, atong giapil ang commitment sa pagtabang kung aduna kita'y mga kaubanan nga mupanaw, mga kaibigan ko. O ang commitment nato mapagatag 5 pesos sa matag pangalan nga atong ipanawagan ato tabangan. Ayala mo katingala sa mga naminaw karon nga di membro sa kaibigan kay kining akong panawag sa pagtabang para lang ni siya sa mga membro sa kaibigan nga ni sakop sa grupo sa Bukidnon. Lahi pod ang kaibigan sa Surigao, lahi pod ang Ingoog, lahi pod ang South Cotabato. O niya, lahi pod ang Bukidnon. So karon nga panawagan para lang ni sa tumang kaibigan din ni sa Bukidnon mga kaibigan, mga kaigsoonan. Sa atong listahan as of last Friday, 21 na kabuok ang nipanaw. O sa 21 ang nipanaw, aduna na itulo ka 5 atong ipangayo nga atong gipanawagan atong milabayng Domingo. O karon magdugang kita og tulo nga atong tabangan mga kaibigan. O lasulti, tulo ka 5 ang atong hihatag para aning atong ipanawagan karon nga atong tabangan mga kaibigan, mga kaigsoonan ko.

Ikatulo katapusan ato'y panawagan karon ang edad kini og 62 ni panaw kini gumikan sa high blood. Namimbro kini sulod sa tulo ka tuig o sa kabulan. O kini taga Zone 7 poblasyon Sumilaw. Ang pangalan, kaibigan Mario Ginumlay. Mario Ginumlay, poblasyon Sumilaw. Mario Ginumlay. So tulo ka buhok atong ipanawagan, tulo ka singko ang atong ipangayo o atong ihatag. Para ito itabang sa pamilya nga nagbangutan o nanginanglan. Oban sa atong ipanawagan na atong hatag ang full ng hinabang, pero atong nang ipanawagan para maulipan ang atong ihatag ito kanila. Kay adlaw-adlaw halos na ay mapanaw, mga kaibigan ko. Kining atong ipanawagan, ato aning itagahan o ganindot nga sudlanan, nga kung di ka kaibigan mo kandidat

Agoy. Hatag ta diya. Usar ato ipanawagan diya sa Surigao. Hatag mo diya, no? Andi lahi po diri, wa na mo apil sa bukid nun, kay kamaro po itinabangay diya. Usar inyo diya ang tabangan karon. Andi di sa bukid nun, tulong among tabangan. Napo diya sa hinguog ng inyong tabangon nun. Wa lang ka programa igan Vincer kahapon, so wa sa kapanawagan kay brand out man diya kahapon sa Real Beat Radio. Pero naatay tabangon nun diya po sa Hinguog City. Dan salamat mga kaibigan, dalay ko ng Diyos. Atong oras karon 36 minutos makalipas sa alas 5, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Salamat din kayo mga membro ha, sa iyong pagpadayon sa pagpakita sa iyong gugma sa pagtabang sa uban. O mga pinanggat na to mga collectors, coordinators, salamat kay mga igan ko, salamat din kayo.

0: Good day, Pasudan. May pasalamat mi sa kalampusan sa serbisyo sa kagapon diya sa Purok City, Bantuanon. Salamat, Igan Hill, o kay Pastor Marmi, kay Ma'am Joan, o sa tanan, taga Living Priest of Zion, nga among nakauban sa pagserbisyo sa Salvan Family. Gikan ni kang Chris Amor. Nalipay ko nga na ang taga Living Priest of Zion na bugkaon. Salamat Pastor Marmi o Ma'am Joan. Salamat kay sa iyong grupo. So, na may grupo din na tunta. Magkapalayo na sila o serbisyo sa mga matyan. No, maka-assist ni nga grupo diya sa Living Priest of Zion. Salamat kang Chris. Salamat kang Hel. Kaninyo nga kaibigan nga nagtambong serbisyo gahapon niya. Ugma, diha ko sa Bantuanon, ugma. Last vigil murag sa Manalo ba to? Nay serbisyo pod ugma diha ang ato maigsoong Katoliko. Onya nagserbisyo sa pamilya, nagserbisyo pod ni Father Jojo nga maoy magserbisyo niya, pastor. Kanang hangyo ko nga kami mo una kay para makulit pumig sa'yo. Naku, ay problema, Dre. Nakugbala o niya nakupagkahuman. Niya, asa maay pastor nga, ikanulay wali. O banta. Naku, sige, Dre. So, posible og ma, di ako, alas 5. Atong amigo nga pari na istorya na ko. Nindot, no? Mag-uban mi. Nindot. Kaya ito'y pagkita, Dre, nga, usara man kita. So, lipay kay ko sa maong amigo tong pari nga ni tawag it namin, nag-isura gimi sa cellphone. Samtang tuas sa dito mismo sa kuhan, nagkabisita sa dito sa haya. So, ugma di ako sa Bantuanon para sa serbisyo sa namatyan, no? Sa atong kaibigan diya. Although, di kay ko sure kung alas 5 ba ko? Ako lang na-finalize karon kaya ingom na ko alas 7 ko para sa grupo sa kaibigan. Pero kung minayon to, di posible nga makiga o saraputan nila. Ugma niya. Atong oras karon 39 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Salamat sa delegado ng Ginoo. Oga, ang atong programa tut ka na to kini sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan na kayo ang nalipay, daghan na pasalamat sa Diyos nga naayo sila gamit ang produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Ani among testimony sa nakagamit sa ato nga Vegemax Plus?
1: Maibuntag din mo diyan, kaibigan.
2: Good morning, Pastor.
1: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
2: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina nga hotado.
1: Okay. Kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
2: 26, Pastor.
1: 26. So, paliog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
2: Kuatan po siya, Pastor, ng pag-anak na ko sa akong kinamanghulang anak. Pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto. Marag nahimuan siya og dito. Niya, ang ako ang libutan ato, Pastor. Kadturang video na kito ka buo.
1: Imong gipatuluan?
2: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang banag, di ba ka buo? Ako ang isa. Oh. Nasamad. Niya, ang edisa.

0: sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw, maglap-lap daw siya, o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayong nga bangag.
1: Oo.
0: Ya, yeah. Sinama, gikan man sinama ako o sanpral. Nagpalit siya o video mag isa ka grapa. Itagaan ko niya o pito ka buo. Ya, yeah, maura to ako ang ginaming pinto ko nga ginahaplas.
1: So okay na siya? Napali na katong samad o na na siya? Naulian na?
0: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
0: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Napitura dyan siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
1: Glory to God.
2: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang guan, unsa may nahitabuan to. O sa siya nakuyapan, blitso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo.
3: Kuan, or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa, gidala na mo siya ang kapalong emergency niya, wala man na kuan ni Pastor ba kay kalitra lagi kayang nahitabo sa iya.
2: So, nagkumatos dahin siya dito sa ospital.
3: Ni kuanan siya kuan dugo og ihi niya. Normal man motong di-refer siya og kuan niya. Ni kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
2: Oo.
3: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man sa bamurag murihan pagani siya.
2: Oh, okay, oo.
3: Motong pagkahuman ato Pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras di sulod dahin siya sa ICU, di monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya mulihok.
2: So, so, wa galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
3: 10 days, Pastor.
2: 10 days. So, marag-abot sa punto, marag-nawadaan ka na paglaom.
3: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mawag nga, ya, pangita din sila, nagsigi sila tuyok-tuyok sa Asuncion nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, Pastor, nakadala din ako ang ugangan nga, gidala sa kuang bana dito sa nga.
2: So, umangi pa inom, ano siya dito po? Pinakadlog yung pag-inom?
3: Tulo ka, kainuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, mut, bango na siya.
2: Okay. Anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya.
3: Kuan na siya, magsigig-lihok-lihok.
2: Okay. Salamat di kayo.
1: Ato, dungog-zoon ang testimonies. Dua ka testimonies na ibuslot ang iyang totoy. Kanaigson din alalim nga sakit. Naayo, apil ang doktor na hibulong gani. O niya katungo sa puginahan ng iyang anak, halos na kumatos to. Pulo kadlaw sa ospital na sa ICU. Naulian gamit ang produkto ng Vigimax Plus. Itugyan na so, kato nagipangbati sa lawas, igsoon, sa wife, pagdaduwa, o bas pagtuong ato sa Dios. Paggamit sa Vigimax o Garoma. Vigimax Plus, ang pinagbalang kapsula, may ito pinagkaming sponsor, mga kaibigan, mga kiksuunan.

0: Good morning, Pastor Dan. Ampo lang nako nga kanunay gyud panalanginan ang aroma o gavijimak sa Ginoo. Kay kusog kayo diri sa amo. Pasudagan kayo ang gapalit, no? Gikan diha sa Angel Ricky Store sa Tangkulan. Tungod lagi kay daghang gyud nakasinati ani kung unsa paggamit sa Dios ang atong produkto. Mo grabe kusog sa Tangkulan. Ang hospital di na hospital. So salamat kayo Angel Ricky, ato ng dealer sa itong produktong Vegemax di Astangkulan Talakag at Tangkulan Lirungan Talakag. Pagdiha mo sa Basak Lantapan, diha sa kang tindahan ni Eljon, Gawingan. Naitinda niya diha, kang Eljon, diha mo palitig soon. O katong gusto magdealers itong Vegemax o Aroma, text mo sa itong numero 09-27-71-12-12. Diyan dahil sa Angel Ricky, nipalito sa ato og 12 ka Vegemax, 12 ka botilya og 50 ka aroma. Dali lang na mahurutig soon. So ana po di asamtang naa pa, kay adtong pag-deliver na mo, nahutda na to siya. So naipan na mahutdan sa diya. So ana mo kay basig mahutdan mo. Then, itugot sa Diyos karong Wednesday at tunapod mig talakag. So, katong gusto mo palit kay mga maligya, text lang mo sa amo. Diapod sa tindahan ni Igan Mercy at Agnuay sa Barangay Lapok na abot tayo Vegemax Aromadia o sa tindahan ni kaibigang Inday Asilan sa Mirayon. Good morning, Pastor Dan. Happy Mother's Day sa akong inahan, Mama Nini. I love you, Ma. From Langlang, Adi Asis. Yes, amen, Pastor Dan. Og salamat sa minsay sa Dios og tinuod yod nga ako para nako dili mapulihan ang akong pagmahal sa akong duha ka anak, Pastor Dan. Og salamat sa maanindot nga minsay nga imong gipashare og salamat sa pag-greet sa among mga inahan. O happy Mother's Day, o happy, o amping kanunay pasulan from Junalin Layawon.
1: Way kung ito ay sumaya, lahat ay pinawi mo, luhat lungkot sa aking mata.
0: Amen sa manindot o matahong nga minsay sa Dios nga giwali nimo pasudan. Happy Mother's Day to all. God bless you always from Vlogger Nelsa. O grabe pagkatahong sa pulong sa atong Ginoo, Happy Mother's Day sa tanang nalabi na sa akong iyaan Erlinda Soli, Manghod Elena Kanakan, Sanday Chini Kanakan, Sanday Anak Mary Grace Pangilan Buan Salamat.

O katong gusto mo tawag, pwede mo tawag mga kaibigan. Ipaabot ang mong testimony si kayo na angko naman kami gamit sa atong produktong Vegemax Plus. Salamat di Iga na Miriam Anjari di Rumilang. Salamat di kayo. Livy Mike Casilis, Lee at Livy Oga at Mike Casilis. Salamat di kayo. Nelson Dolo diha sa Filibayugan. Salamat di kayo sa iyong pagtabang sa bulaton sa Diyos. Tina Bautista Ayuba o Davao City. Sistina, may buntag din mo. Salamat di kayo, Sistina. Ang ginong Diyos pa tayo magkapanalangin kanimo o ban sa imong tibok family. I have decided to follow Jesus. Bakod na mga igangay, hayag ng palibot. Dapat malipayon tang tanan sa pagatubang aning laing adlaw nga gihatag Jesus kanato, pangandam tag sayo para di malit sa simbahan mga igan. If no one joins me. Pasudan, maayong buntag pastor, pebalok lang ko sa mga membro sa kaibigan diri sa lantay nga wala pagkatag sa ilang obligasyon nga hatag na mo kay maglimit na pud ko. Gikan ikang kaigan na liti salo diya sa lantay. Iser Gamalo, may

Hasta luy families pangtukan, igan bimbot may buntag o ba ni kaibigang taste diha. Pasudan, maayong buntag, asa nato apalit ang aroma, bibini, taga hinatuan. Anak ka sa King's Radio. Natay aroma diya sa King's Radio. Maayong buntag, pasudan kami nga mga ginikanan malipayon nga suklian sa mga anak ang among pagatiman sa ila, nanay salin eh. Eminay. The cross before me. Good morning, Pason. Happy Sunday o Happy Mother's Day sa mga nanay. Salamat sa pulong sa Ginoo from G-Lord of Bingoog City. Kaibigang Susie of Bislig City, maayong buntag. Thank you for listening. Good morning, Pason. Greet na ko akong mama o Happy Mother's Day. Labi na sa tanan nga nanay. Happy Mother's Day o Happy Sunday. Watching from Payasan, Lianga, Surigao del Sur, Mitchell Monte 7. Kundi pasudan, salamat sa balaang pulong og mensahe sa Ginoo. Walay imposible kaniya. Hallelujah. Praise the Lord. Dalay gud ang Dios labi na sa akong pagmata. Ang balaang pulong mao'y akong pangandoy nga buhi ang Dios. Roger Otagan Lianga Surigao del Sur. Igan Tito sa Loriga, may buntag igan Tito. I have decided to follow Jesus. Og diya sa Claver. Bakuwag, no, bakuwag. I have decided. Diya sa Claver. Salamat sa pagpaminaw. No turning back. No. Maayong buntag pasudan, walo na katuig nga naminaw mi sa pinagpalang musika. Salamat Ginoo kay iya kaming gipanalanginan o gitagaan og maayong panglawas. Salamat sa Ginoo. Ako di ay si Jimo Nua diri sa Don Panaka Magpit Cotabato. No turning back. No turning. Maayong buntag pasulod minaw ko pirmi diri sa San Miguel Manolo Fortes. Great kog happy birthday sa tanang mga inahan. Padayon lang ta sa baruga. Magbaruga ligon kauban ang grasya o gugma sa Ginoo nato. Kay dili sayon ang usag karol sa mga mama. Gikan igan Linlin Paket. Nabutang igan Lin. The cross before. God is good all the time from 7166. The cross before me, the world behind. Good morning, pasudan na minaw mi dire sa Barangay Radio, Bislig City. Pinagpalang musika si Jewel Ampong of Dugmanon Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning, pasudan. Andam na mi pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kadakadlaon. Wala gyoy palta. Si Gingging Asubli Libay Libay Ob Mako.

0: kinsa ni Palayog?
1: Atong oras igsoon karon 53 minutos na makalipas na sigo katong gusto ma testimony pwede mo tawag mga igan. Salamat yung tanan ha. Nga padayon na minaw karon sa atong program Pinagpala Musika. Happy Sunday morning Pastor Dan. Thank you Lord sa pulong sa Ginoo. Pag-greet kong Happy Mother to all kaibigan in Bislig. Mga silingan especially sa akong ugangan. Thank you Pastor Dan from Bye Bye Uno Bislig City. Edita Salazar. Merian kahapon. Salamat sa pastor sa pulong sa Ginoo og happy inatay. God bless matud pa ni Igan Merian kahapon.

the blood. Nakatulo ang akong luwa nga naminaw sa imong giwali. Nahinumdum ko sa akong mga anak nga mga buotan, Nanay Lita Riponte sa Banlaga. Bulahan ni mga inhan nga naiyan na kamabutan. There is power. Good morning, Pasudan. Kanusaag ka mo, ani? Karong semana nagplano ko mo, anha, diya. Ingan, Lisa. Ako na i-finalize karong adlaw kung kanusaabig ko mo, anha, diya. Basta man ako, diya. Makig-meeting dahin ko sa itong mga federation officers. From your pride and desire, there's power in the... Good morning, Pasudan. Samtang naminaw ko sa manindot nga awit, nagtulog yun akong luwa sa kaayo sa Ginoo. From Danilo Lapinig Magusara. There's wonderful power in the blood that... Yes, there is power in the blood of Jesus. Power, power. Pasudan, maing buntag, di mo dugay na kunamina sa imong programa. Pinagpala musika, wala pa ang coronavirus. Wala pa ang COVID, siguro po tiyan pasabot, no? Ako yun, pagkusgan akong radyo para daghan unta pang makadungog, apa na subog kay ang yawa diligyod. Ganahan, naminaw, naminaw mo sakit ilang mga dalong. Yan ako basaw ni mga alam din, ha? Kaya basig, masuk ko imong silingan. Life-giving in its flow. Every stain of sin is carried away. Nabuta mo yung apelido din, ako basaw niya apelido. Good morning, kaibigang Blacky and Bito Lumiston. Ikan Blacky, may buntag di akan imo. Ga-follow ko si mong vlog, Ikan Blacky. Salamat gigayo sa imong gugma para sa baloton sa Diyos, Ikan Blacky and Ikan Bito Lumiston. There is power in the...

Happy naman na milit mga kaibigan ko. Happy Mother's Day. Ma, I love you from Maria Luz Tino Tanlayona. In His grace and His light, there's wonderful power in the... Verinia Birsabal, may buntag o gapasilin Elsie. Elsie Lambungan de la Rosa, may buntag de kanimo igan. Greet ko kang Eva Joy de la Rosa sa iyang birthday karon. From Elsie. Good morning, pasudan dalay ko ng Diyos na kamata na mi uban sa akong bana. Salamat Igana Lopez Antua Feliscoso diha sa Katiil. Aulingig di ay ato ning dealer sa VG Max aroma diha sa lingiga.

Francisco Yanong, maayong pagpaminaw. Send the light, the... Yes, send the light. Paso lang, good morning. Namatay na si... Uy! Sa ako nabaw, ang kapo na pa siya sa hospital. Huwag tatawa makadua ho ba? Narabag ko doon Carlos kahapon. Ako ang pag-ampo manaas sa pamilya Tuban diya San Fran sa Don Carlos. Sa nika subo nung balita o sa ato mga functionaries kaibigan ni Panaw na

Good morning, Pasudan. Pag-greet na ko akong Mama Elvi Aguirre nga Happy Mother's Day. And I love you so much, Mang, from Manubo, Magpit, North Cotabato. Rosanne Aguirre. Pasudan, good morning. Namatay na... Okay. Igana Catalina... Tawag lang mo sa venue ba kung wala din i-attack sa ako ang address as dapit, no? Pero pwede mo tawag sa venue ba? Sayang kung wala ko magkabisita ba? Let us pray that grace may everywhere abound. Igan man namilit na ko, AMCC Valencia, kita-kita taon niya. It's Mother's Day! Balunta mga membro simbahan kay Rita Manio to kay mag Mother's Day celebration taon niya. Boynos, sangalad bukang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita matungog. Kaibigan ko, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyang

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Ipanalangin natin ngayon ang ating pamilya at ang ating buong mag-anak. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, pinupuri ka namin't ipinagdarangal dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang iyong bigay. Minsan pa, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili, sampo ng aming kagalakan at pagsubok sa buhay. Loobin mo, Panginoon, na ang aming tahanay pagharian ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa at kalinisan ng kalooban. Ingatan mo nawa at pagpalain kaming naririto, pati na ang mga wala rito, kaming mga nabubuhay at mga nasa kabilang buhay. Mahal na Birheng Maria, mapagmahal na ina ng aming Panginoong Jesus at ina naming lahat, ipanalangin mo ang aming pamilya at lahat ng mga pamilya, lalo na ang mga sanggol at mga kabataan. Mahal na Pintakasing Jose, gabay ni Jesus at ni Maria, ipamanhik mo sa Panginoong Diyos na ingatan ang aming mag-anak at ilayo sa anumang kapahamakan upang sa gayon, sa piling mo at nina Jesus at Maria, ay mapanatiling buo ang aming pamilya. Amen. Pagpalain mo nawa, Panginoong Diyos, ang aming pamilya. Madama nawa namin ang iyong mahal na awa at basbasan mo kami ng iyong mahal na grasya. Iligtas mo ang pamilya namin sa lahat ng panganib at iba pang masasama. Bigyan mo kami ng mahabang buhay, lakas ng katawan, at panatag at malinis na kalooban nang matapat ka naming mapaglingkuran at masakatuparan namin ang iyong kalooban dito sa lupa. Itinataas namin ang lahat ng aming mga intensyon at pangangailangan, mga panalangin at mga daing sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
0: Number one means you're always on top. Radyo Kaibigan, 98.5.